0: Asempe FM UCL Fun Day.
1: Sankwan,
2: Chinkwan,
1: Chabidi, Jibidum.
3: Enya mo na muye bibie, agbevetonic ne agbevetaifa na achi mo ama menso me ho ato me.
1: Unika, sanye agbevetonic, ene agbevetaifa ndro ya, ne ye ntumi ni die. Anka duani ye pia so sinche ba bi kura.
4: Agbevetaifa, eye general wellbeing ampa.
5: Me no mo a, me ho sisi me ho so pa.
4: Me ara mitumi ho se,
5: maye kama.
3: Agbevetonic no so, enya se ma mitumi didi keke. Ho ko ni menstrual painter, na e ha me no. Ejai, asami yari ama se se miwe ni jemu pa.
1: Nemu mapinfo, abato omu omanu fwa nukwa dawe ni fiyo di mye nuka hon. Dudua, 0208130790 ana 0246-595-256. Fedro ni siye bebi ya mwafren tumifa. Se unye suja suobo ni biya fedro yi huwa, bawa healthcare provider manye, ana FDA, ewa med safety app onosu.
3: FDA, aje jedi enkratu.